mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu ni oni to je ojo Friday. Thank God is another Friday. Mommy ati daddy njo je mo pe bo se rin dede to follow program every day ohun rere oni fale oni fa seyin lodo e bibeli ni orere ko ni fa seyin lodo awon eni to nse dede moji osu o moji ore o asiri awon atayo laye oni te ndanwe mo kiyin to logun mo kiyin te leso mo kiyin loruko Jesu eni to ku to si jinde pastor Dekunle Epaphras yin na ni ti jo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank the Midire Market gbagi titun ni Ilu Ibadan ni bulletin gbun mi eyin ayanfe e dide nle e ma bo ni bi pepe. Thank God is another Friday today. Ojo Friday mi leleyi o bo se nbo ni o ma so baba se weekend fe mi na weekend mi tun leleyi baba mi se weekend fun mi e wa do balesa e wa kunle ma e ja jo dupe lowo baba mi e wa si bi pepe yi so ni pepe bayi ibi kan ta ya soto nibi ta ti mo gbohun soke lojojumo ibe la npe ni pepe oju kan na ibi to ndo balesi yen ibe na ni o mo kunle si e ja jo wa pade ka jo baba baba mi ologun ajobo pade pepe niwo igba ti oju ki ti pepe oju o le ti o so ni gbogbo bi te ba ti ni anfani lati gbo mi e wa dupe lowo baba mi e wa dupe pe okun baba mi na gbori ile feju okan soso ajanaku to mi gbokiji kiji eyin wo le ba dowo po ebi oni po lai lai emi mo gbo be so ni gbogbo bi te ba wa e ja jo ma dupe engineer e pe pastor Mrs. Temitayo abolo ndowo po atora anugba

0: lives. Gbogbo eyin omo Olorun e kan joko na, e joko. Gbogbo eyin omo Olorun ni bi te tin lanfani ati gbo mi. Ko si be yin o se ba dowo po ti o ni ra anugba. E kan juwo si eni baba mo dupe o. Olorun adupe o. Adupe pe oku lowo baba agbalagba oyi. Baba mi ina gbori ile feju. Ologun ajobo ipa ninu ipa ose. Be se joko yen ke to dide se le ki hallelujah la. Today is 22 ojo keji o le ni ogun odo 2026 osu ele karun to nlo lowo lowo bayi by system odun ina npari lo ibi te joko si ye wa wa make sure pe hallelujah re dun yato eni tin be lotun tin be losi won agbo ko kan fi so pe o se olohun a ki hallelujah ye yo jem 12 awon gbogbo omo olohun ki hallelujah mefa ati ogo mefa gbogbo e je 12 Somebody shout six hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ogo mefa, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo fun Messiah. Olorun wa gbe oga. Aki oki opo se, adupe lowo re. E je nfi idi oro ti bayi ki so pe bi o ba le sami bi to joko si yen ni gbogbo ojo aye re ebi oni pa omo. Ko wa si enikan tin gbo mi laaro ti o jeje ikanu o lu pese yo pese onje fun iwa atawon omo re mo ti so to nje tumo si o ki se amola nikan o ki se rice nikan o ki se yan nikan lo nje o ogun to ba le munu edun lo nje o le je fisa re o le je ka kole fun o le je ka titun mo wa so onje to wa je aye raye ijobo orun onje ni and mo ti soro pupo nbe mi fe so pupo lo sona be yen mo mo wa so nkan kan lana o ti omode atagba gbodo kesi mo ni olorun ni mo fun yan lo je god is the source of every food gbogbo je to ba ri ti eda je laye olorun ni be die mama so le dide ki ngbadua bi nba ti gbadua wa koyin sibi ti radio ba wa lato ni lo ki se ri atanu nikan ni o mo to leyin gbogbo n toje ati n toje laye ki won ma tele o in the name of Jesus Christ mo wa gba laduwa bi mo se n gba lati joyi oni fi onje re sibi ti ni ra wa oni toro onje lo sile ota re gbogbo eyin ti won wo pe ki leleyi titi ojo aye re oni jeje kanu mo mo gbadua mo finu fido sure fun yin lato ni lo oke ti won ma gun ni le yin ti won ki le dagun nitori onje iye ti se Jesu iwogun o si koja lo aye re yo dan yo dun yo po yo si pe gbogbo awon mo to bi ni o je ologo didan ologo tin tan ologo tin shine ologo ton bright ologo tin glitter gbogbo omo to bi aye won yo ri ba ti se awon mo ri oro na gbegba bo se nse ami to ri lo waju to ri lo seyin ilekun ire lowo ni ti mo o wa gbo mi un to je lomo wa o ni pade nti o je o ah olori adua ni un te o je lo wa ki iwo atomo e ni pade nti o je yin o ninu aye yi o didere ni e ni kusoko wa nkan je gbogbo bi te ba ya e ba nu pade iran lowo yo si ma jade fun yin be o di ase o di edidi o in the name of Jesus Christ so wa le joko e le gbe radio ye ga ko ga ju bi te ba wa lo to ba ri opportunity lati se be e gbe soke enikan ni kini di so that adua mi o le mo jabo latoke yo mo bo si yin lori lato ni lo ori ti yo to kore mo ilekun ti ki si fun awon to je ore re ti wo ba debe fun ra ilekun lai kan yo si mo si fun o wa wo ki ile oni o to su angeli to ba mi sise o jade lo laaro ibayi o se weekend fun wona loruko jesu ti nasareti ogo re yo wa tanan ju bo se ro lo in Jesus name mo so gankan lana pe olorun ni mo fun gbogbo nkan to da patapata lo nje lagbara olorun to ba jade loni wa mo nje bo bo jade onje o wa ba o o dedidi o dase won ran mi sin laaro kututu ni ojo friday and ki to mo lo sori facebook atori tiktok omi wa pe number 10 loni But omi number 5 ni o je o di ola Saturday ka to lo mi yen. But e ma mu omi number 10 bo. Ah, gbogbo eyin te ba tele mi. Ibere ki so nise, afẹ to ba fori ti dopin. Gbogbo eyin omo Olorun. A bo sori Facebook ni se, a bo sori YouTube. Wa paju lo lori YouTube. Abi TikTok o dekunle Epaphras. Ibe le ti pade mi. E jo omode ni o, agba ni o, okunrin ni o, obirin ni o. E gbe omi number 10 pade mi. Se ro wo mi nikan la fe fi we. Enikan ni se loni. Ngba ta ba de be ma so boyo ni ni aboni ko. Eya yan fe ni bo le tin gbun mi. Emi mo waasu e fun yin. Pe nigba ti Olorun ba se tan lati fu eda lo nje. Ko sin ti o le lu. Tori pe on lo risun gbogbo nje. Mo wa ka jade ninu iwe First King chapter 17 verse 4 to 6. First King chapter 17. Iwe awon ba kini 17. Verse 4 titi was 6. Un ti mo ka jade nbe ni pe Elijah ni Olorun wa onje fun. Ki lo si lo nigba to fe fun lo nje eye ni. Eye ye to wa aseye lasan, eye to laun ju. Esa mi o fe mo. Eni to ti o mo ni ko lo iba ajaun sawon yoku. But to ba ti kan tonu ti e yo sa nu e. E mo binu ma tun gbe yin dide. E dide wa nawo. Eyin eye to nje mi nbe lowo yin. Oye wa ma basi le mi. E ma basi sobu mi. Gbogbo eye ti onje mi nbe lowo yin. Bayi lo Oluwa wi e ma fobo. Bibeli ni eye eye yo gbonje wa laaro. Yo tun gbe wa lasale. Yo gbe bread atere. Ah onje alakowe ni o. Gbogbo eyin te nje nje ikan onje talika. Ti won ba ran eye si eniyan onje re a si change. Mo kede loni. Nitori majemu ipe lori mi. O to nje nje ikanu mo eye to gbonje re dani ko mo gbebo in the mighty name of Jesus o dashe o dejidi nkan la kokko ti olodun le lo niye to ba wu o le lu eye enikan ni ki tun le o le lo to ba tun wu ologun ajobo baba mi baba re ah ah se bo ni God can use an angels o le lu angel awon angeli ti won bo iye won kale ti won si wa bo ninu iwe First King chapter 19 verse 5 to 8 iwe awon oba kini chapter 19 lati ese ikaru ese 5 egbo ti bibeli so oni bi o si ti dubule Elijah niye o enikan niye o o dubule o si nsun labe igi ju igi kan ti won pe ni juniper won ni si wo angel si fi owo to o si wi fun pe dide jeu won gbonje de labe igi kan ti pe ni juniper ibe ni eniye ora kasi angeli bibeli so o si ji oya dide wa jeun mo gbadua eyan bi angeli angeli bi eyan ti o ji o pe o wa jeun so le foke ni igba mejo loruko jesu koyo si o koyo si o koyo si o koyo si o koyo si o koyo si o koyo si o koyo si o koyo sa won mo re angeli amo boyo e wa won to so won ni angeli si fi owo to si wi fun pe dide jeun fasis won ni o si wo si kiesi e mo wo onje ti e gbe wa o akara ti a din lati ori eyin na won ti din latori eyin na ati ori amo labe ori re o si je o si sun o si tun dubule iye ni pe bread and butter ni to gbe wa nbi bayi ko le mo po lohun ti wa nu business ko mo fun yan lo nje inu orun inu olohun ki dun ki bi opa awon ayan fe olohun ofara mo ki bi omo pa o gbogbo iyen ki gbe lowo ke baba ebi pa mi iwo olohun mi fun mi lo nje oda so fun oluwa se weekend fun mi asiri mo fi to leti o awon ko mo won mo nje ta wa pastor mo je bibeli lawon mo kini ni mo sa line te bi mo pa so oni sugba wa ta gbeke wa le olohun a ki yo sa line on to dara olohun mo fun awon ayan fe lo nje o ti se ti pe o ti pe nu business ko mo bo won e wa wo ni verse 7 won ni angel oluwa si to pada wa le keji ki ise kan o si fi owo to o si wi pe dide jeun nitori ti ona na ji fun awon kan be ti en bodo bo nibi to lo jina opo yin le ro bo se nbo mi ero australia ni o bo se nbo mi ero united kingdom ni o bo se nbo mi us lo nlo ona reji o yato sona awon tin bebe o le mi fi ke fun o ko gba jesu gege bi oluwa to lugbala ki won le fun olonje awon angeli sa latete ko se la awon angeli tin gbonje wa o nbe titi disin be ni o si ma ri titi lai ni odidi ogoji odun ni awon angeli fi din mana fun awon omo israeli ti won je koda won to je ra parusi asiri to nbe nbe niye e wa wo ese ikejo won ni o si dide nigba won ji pe o wa je o si je koda o mu o si lo li agbara onje yi li ogoji osan ati ogoji orun si orebu oke olohun beyin o ba gun ke laye won gbodo bo o gbodo je nje awon angeli so angeli gbe wa mi le kaye igba ti olohun ti sanu mi nipase awon angeli ninu church wa to nwo ni we ma ye eje nse bayi se ri ni ojo sunday is going to be our communion service communion service awon youth wa ni bebe talent sunday woni is a talent sunday show ari enikan sa ni ilu us ni ilu america o ba won we ti won se ni last time and bo go se nje to long o ni eni to ba gba first second third ninu awon display won orisirisi nkan la won youth ma se o imi ma korin awon mi ma jo awon mi se choreography elomi se dance drama awon mi se drama awon mi se ewi won akewi orisirisi o wa ni first second third o ni ka jo ka gbe nkan ka fun won ni nkan bayi eni kan ni bi elo lo gbe le o di gba te ba de be ini be yen lori afefe bayi lagbara olohun despite the fact it's only communion service is going to be combined service ipade to lagbara fun awon youth ni o be na la se se ni odo awon baba baba ati awon mama mama eyin gan lebu ebun yin ki le fi se sunday is a talent nje je mo pe gbogbo awon to ga loni inu church na won ti discover awon we are going to discover you now eje se bayi yato si yen ibe lati gbadua fun awon omo olohun ase yo kan won ise itusile ran elomi o to contact agbara lona otun olohun yo bless you pastor michael ite se yi olohun yo ka mo fun yin and eni kan de mi na ni display o mo fe se nkan to ba ni nkan kan to ni ninu bibeli ni the gift of a man ebun eniyan ni o pese o je fun to ba lebu e le lo number e pe pastor ife sori whatsapp yi tabi ke chat e lati foko sile ati nte ba fe danwo te ba fe se e lo number yi 091 28 39 60 06 eni kan ni e tun number ye pe 091 eyin te ba wa ni bi to jina boya ni diaspora le add +234 091 28 39 60 06 pastor ife ni o gbe number ye eni kan ja angeli fun yan lo nje ke bo ba jade loni wa pade angeli bi eyan ka maniku abida hasha owo to fe san yan angeli bi eyan san e ri ran lowo angeli olohun ni mo fi se eleri and eje nfe le ikun ninu we psalm 78 ari bi tawo eyan ti je nje angeli ninu matthew chapter 4 verse 11 nigba ti jesu pari awe 40 days and 40 nights jesu de wo tan tebi npa jesu eyin ka lo si sale ni verse 11 bibeli ni awon angeli so kale won wa jise fun onje won wa se fun je asiri tawon kan omo niye ninu we act of apostle chapter 10 verse 9 to 16 ibi lati pase latenu awon angeli pe peter oya dide ko mo je awon angeli won se peter ko ko fe je but awon angeli dalo ninu Genesis chapter 18 verse 1 to 8 eran ti bangeli se wa je onile Abraham won je mo la won je resi leyin gba won je tan bayi awon na ju towo won le fun Abraham ni ai mo ye bi ta angeli ti je ninu we Genesis chapter 19 verse 1 to 3 lord of lot won je nbe ki se pe won ki so ni won ti mo so angeli a mo fun yan lo nje won asi mo awon na asi mo je nje yan ninu we Judges chapter 6 verse 11 to 21 ibi lati ri angeli to mo mo pase akopo nje fun eni ti won pe ni Gideoni ayo ni gba mi ki so awon nkan ti olohun mo lo lati fun eniyan lo nje mo mo nkan lekun engineer pe ki won wole ka gbo ti won fe so
1: oruko mi ni kindi olorun du si lati agege pesi ma
2: agege le ti wa laaro yi
1: ni e mo n du si side bi kan ni ibadan be pe ki tetele ma de nitori ogun po nu aye mi mo se wahala lori omo won wa fe je ki roje omo je sister mi omo balaji anike ohun lo ohun lo mi ni debi
2: se won be nbi ni
1: won be nbi sister mi omo balaji anike ma bo o omo mi business rice lo se o si ro wo mu ngbo bi da ni kan ba fi gbese si mi aye la won custom ba gberu 100 million lo lo ba do ni gbese lo be si ya o ki
2: won gbe 100 million lo
1: ninu ayo je o ta rice o se pon to ro ki se oja kekere o oja gidi ni o mba ni ati ba ni ma worry a ma mu e lo si church kan mba tele won wa bi ati gba mi wa se kan lo di ki ma sa paper kidi mba ile to do ti won sa bi nkan be
2: en tun church se
1: be ni won sa lai jo ni church body mo sa se be omo mi ra ma to kini ile ofse kini ofse keji iketa ati mi gale jeri si eleyi
2: e ma bo e wa ba n jeri se nti an so ile kini keji keta
1: omo bola ya ni ke o denide
2: ah won ti n bo
1: e gbo mi o o se o baba mi e se o eleyi gbo lo mu ki leko
2: ewo
1: eleyi gbo lo mu ki ta le leko ki to mo na bilisi o ti ba gba flat si sa
2: o mu gbo mo
1: mu gbo mo
2: eni suwo se ilo mo bola se mama yi si n so to to ojo e mo ko le
3: o lo ta le o so
2: o to won so
3: e se o jesu ma ba mi gbe yin ga e ni ku ni rewerewe e jere awon omo yin loruko jesu se ri gogo be bi olohun tin towo yin sise te fi taye eni kokan wa se be na laye yin o se dundojo ale apa yi oni ka yin esu ese ko ni gbagbara emi mimo lowo yin loruko jesu ninu ogbon ninu mo ninu oye jesu olorun ojiji o ma ma ba mi gbe yin ga siwaju ati siwaju si ni
2: adara fun yin
3: olopo ore le se ninu dile baba mi e le je ki ala baba ati ya mi ko se sinu aye wa mo dupe lowo yin sa mo dupe o
2: mama yi omo yin ye wa ra moto kini
1: ike o si ko lekini lekeji eleyi gbo lo wa mu ki tele kin to debi nisi o si gba flat si ona yin sango to ni kan dagbe be to ma mi wa lo bi si mo gbe nigba ti mo debe bo ki aje tu ka lo ni ma mi fe lo loyinbo e fa da ohun lowo dadi ejo e fa nugba mi mo n gbo wa do mo eyan gidi lodo yin baba e se mo dupe o
2: e wa ni su ki le le mo se na e mo sa
1: ido si kakiri tin ba ile sodo si ma sha
2: mo dogbon keko nu ye ile olorun lo to n se awon kan mo ba sosi je ni bi an ri dot ile bayi won foju pare ni baba adeboye lo so asiri abami ye fun wa ko si bi ti an ba ti se soji tan bayi wa ni to ba le sa pipa ayika ogun re lo n sa danu e wo mo ti mugbo ko mugbo eni ti won ti so dedun ari le won gba oja 100 million ninu oja o ti pada soke number 1 oko lekini oko keji oko keta o re o a si tun pi eleri won ni be lo seri o ni fi ya lo igbare in the name of Jesus gbogbo awon omo yin o yan won yanju e wa ni kanjuku in Jesus name nice e je npe baba yi na wole e je npe
4: oruko mi ni ola oluwa kelabi bo wa lati ilu iwo
2: iwo iwo
4: ni arugo ojo february 1 to lo
2: todun yi ti
4: 2026 baba mi pe ipe 20,000 mo ti si a testimony yen ni isin awon alejo to lo pe mi o ni 20,000 mo mo fi gbagbo bo lorun rin pe tolorun ba le se 20,000 fun mi ma fun olorun ni 20,000 mi o jade tori mi o lowo yen bo nkan ti mo so laarin ero niyan gba to ma de ojo keta si gba yen olorun fun mi ni 20,000 naira gerege so mo de san owo yen oku 100 naira tori bank ti yo charges so gba ti mo fe san re ma je mo losu yen mo wa 100 naira
2: e hard e mo e wo lo ti to
4: mo ha de mo so kini ma ri ni pe bi mo se nlo ile enikan pe mi mo ti so testimony yen ri so mo sa ti ri ile yen ta mo de ti
2: ile ti yen te fe
4: mo ti ta
2: e ba n wa testimony won gba yen jade npada gbe gan e ran ti testimony won ni nsin a record ile n gba yen
4: 1.2 million naira ni nkan ti won fun mi lori ile yen mo ti san ida mewa mi bo igba ta wa 77 to lo yi 5000 naira ni baba mi pe mo jade fun 5000 yen o wa gbadura pe olorun to se anti ti roda yi se temi na to ba wa 77 to lo
2: eyin wo le ranti roda
4: se mi na fe ru ore be yen ore ojiji tolorun a kan fi be mi na wo so kini ma ri bi 2 weeks ago ni pe enikan sa pe mi won ni motorcycle ti mo ngun pe ko da to mo o ti gbo ki n wa lo ra motorcycle mi emi de ni nkan to po ti mo fe fowo si so won ni a ma ki lo na machine so boya 1.3 ni a pe machine gba yen pe a ma send owo ti ma fe ra motorcycle mi a ma send e si mi so ki ma ri mo sa ri 2 million naira
0: ah o send it to
4: send 2 million naira si mi pe ki lo ra motorcycle mi mo de ni nkan ti mo fe fi owo si yato si oro motorcycle so mo fe dupe lowo olorun 2 million naira n be no account mi ba but baba mi mo lala kan mojumo leni pe mo ri yin ninu ala wi pe en travel muto yin o wa kon se ru muto ti o ye ki n ri pelu yin o wa bi le pe baba mi ki lo de pelu ru muto yi elefe kawon eyan o mo
0: pe nke me mi ni pe mo ran da lo
4: kuda itun fora fi aso kan bo muto yen ni waju pe kawon eyan sa mo fi mo pe yin ni e wa le fe repo mo wa bere pe epo elelo le fe ra eni epo 35,000 mo wa so fun attendant yen mo ni ko ta epo 50,000 naira fun baba mi ninu ala yen so mo mu 50,000 naira yen lowo lori phone mi mo
0: fe won to be save 50,000 si mi bayi no we ah e je koko nawo si baba ilu wo le fe lo so e ti bere processing ninu awon ti mo ba pade ninu isoji ni UK ti e si wa oke gidi te lo tete make him be akayi mo won ewo e je mo lo sori Facebook e mu omi yin number 10 e ja lo sibe e mo gbaradi fun isi ojo Sunday isi ologo Holy Communion and Talent Sunday gbogbo eyin youth e gbaradi eni kan ni lori Facebook ago melo 6:30 Odekunle Epaphras be le se ri mi lori YouTube TikTok and Facebook mo gba Olorun gbo pe didun lo soso lai ni waste akoko eyin ayanfe ni bo le tin gbo mi e ja se bayi gbogbo eyin omo Olorun omi number 5 la tun se laaro yi loni ojo Saturday gbogbo e da laye to ba wa gbadua o gbe omi re gbogbo omi mewe wa yen wa yo number 5 e yo jade omi yen ni ma so tele si loni o se se ko je pa le we loni o si je se ko je pe awe e ti e ja lo de wo e ja lo mo bo ba gbo to se ko to lo me ti lo a gbe pade mi to ba ti di ago mefa bo ago mefa ni loni 6 a.m. ago mefa idaji tin ba ti ku nbi nisin o to ba sese n gbo mi lo ta ago mefa ba ti lo ya ba mi lori Facebook nisin o ri mi live neat and clear Odekunle Epaphras baba mi o oh a fe se nkan so mi wa a ti try gbogbo yin te ni ida mewa gbogbo eyin te ni ore wa mu ore emi ni testimony kan mu ida mewa kan jade an gbogbo eyin te le mo to ni wa bi n ba ri yanu owo ma fun woli mi wo na se be eni kan ni se so sinu account number church to ba la account number mi o le so be bo ba ni ti church o ni esan da mewa tore si account number na ri 19 66 36 38 73 19 66 9 1 9 66 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank Bin Obasi Wole Elele 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank in the Comfort Life Mission International ni yo tun gbe jade nko to di pe ma lo ese bibeli wo la fe ka iwe Psalm la wa ati bere lati loni by 21 to 30 iwe Psalm 21 titi wo Psalm 30 lato la lo lati bere si mefa mefa pada gbogbo eyan omo Olorun ti won bi loni da eyin te mark wedding anniversary yin eje n fi gbagbo gbadura fun yin so raye to n ba lo yin eyin atoko yin brother to nse birthday mommy to nse birthday sister to nse birthday gbogbo eyin te nse birthday orire ni wa se wa gbadun aye wa tun gbadun aye tin bo Olorun gbo idile yin oni baje marriage re oni daru so wa bo se le lodun kan sa be se le lodun kan ma e ma tinu ogo wonu ogo ati ninu ola o wa ri pe aye o bere si san ju ti tele lo happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary gbogbo eyan omo Olorun fe send the testimony e lo number ejo loud ko neat 080-88-71-65-66 080-88-71-65-66 e send the message ire atanu ko bayin e je mo lori Facebook
5: You are blessed. It is well with you.
6: You know, I'm so thankful.